0: Dream Radio time. It is now 8:24.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tara na!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
1: Philippine Standard Time, it is now 9:57 at narito ang ating Dream Balita. Maring binigyan din ni Defense Secretary Gilbert Chidorro Jr. na ang pamahalaan ng China ay gumamit ng mga Pilipino bilang target ng kanilang pag-rest back kaugnay ng paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa pagbunyag ng harassment at pambubuli ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Chidorro, ang huling banta ng Beijing ay hindi lamang laban sa kanya bilang opisyal na gobyerno kundi laban sa buong populasyon ng mga Pilipino. Ito ay matapos ang pag-aresto ng China noong August 10 sa mahigit 100 OFWs na inakusahan ng illegal employment at overstaying na itinawag na kalihim na plain and simple extortion and blackmail. Binanggit ni Chidorro na ginagawa ito ng Beijing upang ma-pressure ang pamahalaan matapos ang NBI raid sa isang steel manufacturing facility sa Tagoloan, Misamis Oriental. Sa naturang operasyon, nasa kote ang 69 Chinese nationals at isang Pilipino dahil sa pagmamanupaktara ng substandard na bakal. Ipinasara ang kumpanya matapos mapatunayang lumalabag sa environmental at safety standards. Dagdag pa niya, ang mga ebidensya laban sa naturang kumpanya ay indisputable at legally admissible dahil nakalap ng mga otoridad sa bisa ng mga search warrant na inilabas ng Korte ng Pilipinas. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga. Dream ka daw.

ating horoscope as of today, August 16, 2026. At Dream Courtesy, simulan natin to sa mga zodiac sign na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Hindi magandang balita ang matatanggap at maaaring may kinalaman sa pag-ibig. Ano man ito, huwag hayaang makaapekto ng husto sa sarili at malalampasan din ito. Nasa tabi lang ang solusyon ng sariling suliranin. Lucky numbers mo for today is 4, 18, 24, 35 at ang color of the day ay maroon. Sa zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. May mga bagay na pinagdududahan sa minamahal. Para makasiguro, kausapin ng masinsinan. Lucky numbers mo for today, Virgo ay 9, 16, 24, 39 at ang color of the day ay peach. Sa mga zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Ang tampuhan sa nakaraan ay magkakaroon ng solusyon. Magiging maunlad ang negosyo. Lucky numbers mo for today is 2, 17, 37, 40 at ang color of the day ay pearl white. Sa zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Kakambal ng pag-ibig ang tiwala. Kung nagseselos ka, may insecurity sa relasyon, i-work out ito. Lucky numbers mo for today is 3, 15, 19, 38 at ang color of the day ay red. Sa zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Magbibigay ka ng sakit ng ulo sa kapwa. Supilin at magkaroon ng self-control sa mga salita at gawa. Lucky numbers mo for today ay 9, 16, 25, 40 at ang color of the day ay gray. Sa zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Tandaan na iiral ang pagkamayabang na dapat mong iwasan dahil kakainisan ka ng nakakakinig. Lucky numbers mo for today is 6, 18, 26, 37 at the color of the day ay green. Sa mga zodiac sign naman na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang Feb 18. Magiging padalos-dalos ka. Huwag agad magdesisyon kung hindi check sa sarili kung iyon nga ba ang nais. Lucky numbers mo for today is 10, 26, 33, 40 at ang color of the day.

Dream Galaxy ito ay pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope. Abalangan ang ating pangalawang pangkat. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Galaxy.

Philippine Standard Time, Dreamcatters, it is now 10:53 at oras na para sa ating second batch ng ating Dream Horoscope at sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Kailangan mamili sino ang gusto. Magtatanong ang dalawang interesado sa iyo kaya tiyakin ang pasya. Lucky numbers mo for today is 2, 16, 30, 42 at ang color of the day ay almond yellow. Sa mga zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Huwag gaanong maging magastos kahit may pera dahil darating ang tiyak na pagkakagastusan. Lucky numbers mo for today is 17, 24, 39, 42 at ang color of the day ay sky blue. Sa zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Hayaan ang sarili na maramdaman ang sarap ng tagumpay. Unti-unti kang makikilala. Lucky numbers mo for today in Taurus is 4, 13, 30, 41 at ang color of the day ay tangerine. Sa mga zodiac sign naman na Gemini, pinanganak May 21 at June hanggang June 21. Kung gusto mong makausap ang taong nahihiyang lumapit sa iyo, dapat unahin mong batiin. Lucky numbers mo for today is 4, 16, 27, 31 at the color of the day ay brown. Sa mga zodiac sign naman na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Hindi kailangan maging magarbo, maging maganda ang impression sa iyo. Maging natural ka lang. Lucky numbers mo for today is 11, 23, 39 at ang color of the day ay pink. Dreamcatters, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin. Ito ay tinatawag na free will. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dreamcatters!

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 11:43 at narito ang ating dream balita. Inaasahang tataas ang electricity bill ng mga consumer sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagtaas ng transmission charge ngayong Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, umakyat na kasi ng 22.22% ang transmission rate para sa July 2026 billing period mula sa 1,436.7 umabot na sa 1,756 kada kilowatts. Pangunahing dahilan nito ang 30.85% na pagtaas ng auxiliary services charges mula ng 0.7941 tungo sa 1.0391 kada kilowatt hour. Nininaw ng NGCP na wala itong kinikita sa ancillary services dahil direktang ipinapasa ang mga bayad sa mga services provider at iba pang kaukulang entity. Ang transmission charge ay bayad sa paghahatid ng kuryente mula sa mga power supply pangtungo sa distribution system na binabayaran sa NGCP. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

Dear Dream Kada, isa akong domestic helper dito sa Hong Kong at naiwan sa Pinas ang mag-anak ko. Kwento sa akin ng anak ko ay may nobya na daw ang mister ko. Noong una ay binabaliwala ko lang ang sumbong ng anak ko. Pero hindi na ako nakatiis nang mismong kaklase ko na ang nag-chismis sa akin. Nalaman ko ang girlfriend pala ng kinalolokohan ng mister ko ay ang kumare namin sa kanto. Napaisip tuloy ako kung papatulan ko na ba ang afam dito sa HK na naniligaw sa akin. Total naman, pinangangalandakan ng asawa

balance na pakinggan na natin ang kwento ni Ate Jing. So, si Ate Jing ay domestic helper dun sa Hong Kong at meron siyang asawa at anak. Ngayon, nalaman niya sa anak niya na meron palang girlfriend itong asawa niya at pinamangalandakan niya pa to. At sa mga ka-dream getters natin, hindi alam nang gagawin ni Ate Jing kung papatulan niya ba ang kanyang asawa at ang girlfriend nito o hahayaan na lang. Well, dream getters, sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it through our dream text line with this number 0921-419-6566. And later on, when I get back, of course, lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Dito lang sa 104.7 Dream Radio, sa programang Dear Dream Gada.

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Isang pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kada. And time check natin. It is now 1:56 in the afternoon as of August 16, 2026. Alright, Dream Kada's oras naman para sa mga payo. Para sa ating letter sender for today na si Ate Jing. Coming from Miss Lovely, ito naman ang sabi niya. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagtataksil ng mister mo. Huwag kang magpakamartir. Hindi ko sinasabi na sagutin mo ang manliligaw mo, kundi bigyan mo ng ultimatum ang mister mo. Saka ka na magdesisyon ng formal ng makipaghiwalay sa kanya. Huwag mo munang isipin na makipagrelasyon sa iba. Isipin mo muna ang anak mo. Siya ang pagtutunan mo ng pansin sa halip na ang taksil mong mister. Saka ka magnobyo kapag tuluyan ka ng malaya sa kanya. Yan, that's coming from Miss Lovely. Ako naman, no? Number one, kasal ka. Number two, you have the right. You have all the right para magalit sa asawa mo. Para lahat na ng bagay na pwedeng entitled ka doon. Especially dahil asawa ka at nagtatrabaho ka dyan sa Hong Kong. Which is dapat, dalawa dapat kayong, you know, nagpe-parenting dun sa bata na hindi dapat, you know what I mean, char. Lalim na nang iniisip ko. Yeah, dun tayo sa part sa, ano, yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. And kung wala naman kayong live-in partner kayo, hindi kayo kasal, hindi ka naman i-encourage, no, na mag-jowa ka agad-agad, no? Ayusin mo muna yung pwede nyong maayos, pero kung hindi naman na kaya, hiwalayan mo na. But make sure na hindi maaapektuhan yung anak nyo, kahit alam natin and obviously naman na maaapektuhan yung bata. Pag-usapan ninyo ng mister ninyo kung anong magiging status or anong magiging lagay ninyo kung magkanya-kanya na lang kayo. Kung saan ba yung bata, or syempre nagtatrabaho ka sa abroad, bago ka mag-entertain ng ibang tao na papasok sa buhay mo, ayusin mo muna yung dapat maayos, isettle mo muna yung dapat isettle before ka pumasok na naman sa ibang relationship. Kasi ang gulo na nga na yung meron ka ngayon. Hindi naman sinasabi ko na magiging magulo, ah. Meron talagang darating sa point na dadagdag or di kaya mababawasan. We never know. So much better sa present ka muna mag-ayos. Okay? So kung meron ka muna ngayon, ayusin mo. Makipag-settle ka, ganyan. At naubusan ako ng oras. At muling magbabalik si Ate Jerson. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear

listening to 104.7 Dream Radio. San Florencio at the Jersey in sa programang Dear Dream Cadet. Time check, it is now 2:31 in the afternoon as of August 16, 2026. Alright, Dream Cadet, continue pa rin tayo sa pagbibigay ng piece of advice. And of course, mukhang si Ate Jersey na ang last kasi hindi ko natapos kanina yon. And ayun nga, ito lang yung gusto kong sabihin. First things first is ayusin ang dapat ayusin. Kung hindi man kayo kung hindi naman magiging maayos yung pamilya nyo, at least naman lang meron co-parenting. Kasi may anak ka na, may anak kayo, at hindi ko alam kung kasal ba kayo kasi sabi mo asawa. But kung kasal nga kayo, you have all the right na mag-ano sa asawa mo, magkaso kung gusto mo. And you know naman, kahit naman na nandyan ka sa abroad, is legal pa rin kayong kasal kung kasal kayo. Now, kung hindi naman, hindi naman na hindi na dapat magkalayo or di kaya maaayos pa ninyo, ayusin ninyo. Pero wag ka na din maging martyr. Kung hindi naman, daanin na lang sa legal, hiwalay kayo, mag-co-parenting kayo, mag-settle kayo. Yun lang yung masasabi ko. Huwag ka munang mag-entertain nang hindi pa maganda yung hindi naman siya hindi maganda na hindi pa maayos kung anong meron ka ngayon, kung anong sitwasyon mo ngayon. Okay? Hindi naman sa pinagbabawalan ka, hindi naman sa huwag ka maganito ganyan, hindi naman sa ganon. Ang point ko lang is dapat ayusin mo muna before ka pumunta sa isang relationship, kumilala ng tao at mag-settle kayo, no? Kasi ang hirap, especially dun sa anak mo. Mag-focus ka sa anak mo, bigyan mo siya ng magandang buhay. Kung hindi man kaya ng mister mo dahil magkakaroon na siya ng another family, so what? Gawin mo ang lahat para sa anak mo, kahit sa anak mo na lang. Kasi ganun naman yung mga parents eh. Mas uunahin nilang kapakanan ng mga anak nila bago sila. And eventually, marireciprocate yan ng anak mo in the near future. May intindihan niya ang lahat ng bagay. Pero sa ngayon, dapat intindihan mo at asikasuhin mo at gawin mo ng mabuting plano at may direksyon ang para sa anak mo at sa kayong dalawa or kung pwede pang maayos yung pamilya ninyo. Yun lang ang masasabi ko. And thank you so much for that letter. And I do hope ay nakapag-isip-isip at naliwanagan ka dun sa mga advices at sa mga taong malalapit sa iyo at sa pamilya mo. Yun lang. And thank you so much, Dream Geddes. Muling magbabalik si Ate Jersey dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir.

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4pm at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.

0: Charles.
1: Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Miss Orhana, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: Dream Radio time. It is now 5:02. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

Inuam pa kung tanga tayo'y lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Inuam pa kung tanga tayo'y lumilipad

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:31. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's